capai. Puku hoe te hota ka, capai. Ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero. Engari, ko te mea nui i hinga te wahine mamāwhero.

0: 물질 와게 또 와서 곱빵이 좀 와요.
1: 머리 깔와 먹을 따윈가 아때 머리 어때 머리 때어랑아에 해야 따뜻해 꼬레로 내 몸아 라카유 아때 빠게하 해야 히라라이 펜노이호 헤포토노이호 때와이 파이오랑아 또 티나나 해랑이 하라마이키 펜레이타하 하라마이키 에네 마이레투 와우 따네 마후타 라카유 이어때 마우리 에오라이 때 마우리 게 코네이 때 오랑아 땅아 tonu tanga mo te Māori, kei ngā rākau o te Māori. Hei aha noa, nei, ngā rākau a te Pākehā, hara mai ki tēnei taha.
2: Yeah.
1: Rongo!
3: Tere. Tēnā koe pāniā.
2: Ko ti a mātou, te whakatakoto a mātou take, ne? Hei whakarongo mā koutou. Ko te oranga o, mo te Māori, kei roto i ngā āhuatanga o te Māori, o te ao Māori, waiho atu ngā rākau a te Pākehā. Ngā mea patu i te tinana, ngā āhuatanga tāmi i te reo Māori, ngā āhuatanga rānei, hei whakakotiti i o tātou whakaro. Waiho atu e rā ki te taha. Hoki mai ki ngā āhuatanga o te ao Māori. Ko te reo o te Māori e pere, kaore e puta i te kamera. Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata e pērangi ki te kōrero kaore te reo e ora. Ira kati. Nō reira. E whakai ana mātou, kaore.
4: Whakai
2: ana, mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te Pāke. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu. Paina topea.
0: Tēnā koutou e kī nei me hoki tātou ki te wai o tātou tipona ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū watawata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainga ngā kia ore. Haere, whatu-whatua mai, he korowai, he rāpaki, he aharāne, ngā kākau, whakarere ngā kākau